sub sa sub top sub chanyaya sinda purka kyabaniya tud bin sini kininapaya karamile ne takrahaya.